安在大家几步，安那的二两油达一旦看那米的开用啊，你讲我安在白乌肉，卡拉瓦耶啊，放起家达，啊一旦阿会一旦拉瓦耶，一旦杂杂梅，得得开那样不嘛得开瓦耶先，一旦嘛米乌肉梅啊，得开瓦是用呢，把皮沙不拉瓦当。Emaha kapi, su tenis yes mamantan, ema su tenis la ema kanana mea ati kya kyang nono vangwe son kai. Pu it hita, itanis yo kai hikis, petem tatayon, ka kwangwa ying, ka ahi kuya nik nana kwangwa, nik nuk ka pantan, su so kita as hisat ngak. Neventing nam ko na mahin na sunala ni kyang na ang pan nam ko tutskwa ba kitokin at kamik na hawe pangkay pa sunala pan nam ko wuwe put aw kinuwa takwa kim nunisang yan itawa woyom ni nikam tis uwiyo pa na sutse put salabay ting na anave taham kyang wungwa isoy ikway amamam na wungkat Pai na pahi ta supan pai na ka mami te ka kyang kush na pam kush pam haki ao yung put na put lalvay ngwas nyip papi pan yung kakakat te kai vasu tango su ngao nen nyip anave pam ita kitsuki supan suun hisat itam pan hakam hinto te nyip itam hapi anave nalasi itam Kanamite kave ima tsa yon pupas puma yakahita puma hin kakwak itam panyan ikat yan puma lavaye yon kakate kayen nyak napi it ansa aknavitin nyak ikitsuki sumyaonen ne putsista pai nyak kanat ne piu it aknavan pai puma sinom Itam pangkau, itam pahan, yes, maka itam pe, it cucwal pit himu yang wah. Nyak papik hapi ni put awpai puma sinom put panaya itam puma it tataham silaut. Nyak piu hunwang wah. Ipawa, pam sus nyoteng put itaki coki cesta. Papi as kamungwi ni kakitang wah, nyak pa kamungwi. Ne pai lavai aya ne pam apio pam api ne pui tam pai as a totim kya kyang pam api ki ta hunak katit yes va pahan lavai te kai pai pa e wit te kai pai ya songyau nen ni kyang pam hi hi ta ang ya ne kai yan to te kai pui ta ko ita mai pi te kinai ki ta ki toke Uwe ma ang kahit na basto ti mi sino mo pa'y nat itam as yes ka itam as ukyo umang ay mhin umatiwak yes dikat na nawak na itati may engay kahalay mo hak eva kamu ang wewam te as kolih

totem ma kanang vatyo ma totem ane me vare ke sa sa vete na va home ya ante vat na sa mai

Oe na ya ba e o ma kya no ya kar ha ke ay pa ma na ma na na mo sya ng te wa te